nyina tiri so adia nyina sa wase adia nyina na wani mo tun fo aye aye what after sa breko aya na wadi ni ho to ni nya wani wa wadi aye ni kro wase wase wada sa ni kro wase wase mato ma se ni wadi se wase wase Sabe de opinião.